goba akolosa kina nangen anching ya ko march aro april jaunin kina mangen akol ko kapatani akol ko anching anching aro angal brne centimeters khingona khingkang kapachingna nangen uni jamano asal ganang goba ako aro anching ko sinjetna apsan brne kapatna nangen pangko anching ko sakodone asal genangpa achi pindap thaina nangen anching government asal ko ongen chumode urea ko anching kg sa point supunga aro gni gpa ssp ko kg gni point punga aro mop ko kg sa point chotsni bunga ona nangen ya asalangara nanging gpa phangrangna phangprako na mangen asalang ko anching ara ara dakke pakhana nangen skhang pakho anching aprilo aro gni ge pakho october jao onna mangen bilsi sha ungpa narkelang na kupa sal kho bak phunga dakke pak sakosan onna mangen aro unda ge bilsi gupno wa kho changani changsa bariatna mangen tao anching gni ge pao anaros kho Mirakaba au gena nasim anching yang skana anoros ko anching jirakaba auba namaya indiva ya pangnan chi dungkam gapa ungnanangjo aruyan khari nangapa au nanangen ya anoros ko anching reteng gini gini dake ki sao gena nangen line sao reteng gini gini takna nangen aro lines oni lines ona chiltanga fit kini ungna nangen aro phangsauni phangsauna pizza chiltangna nangen aro ya ting gini gini ni chiltang girka fit ke tham ungna nangen ya nakye gi genchum ode anchang anaros ko hektar sa o ba bikas ni atha o anchang phang hazal sutpri ko chakatna mangen anaros na asal nani yen government asal ungya anching agri arungrong dakaba biapo ungjagen chum ode untisa plan dakal gaba arong ungen chum ode yako unkham gaba halweni sumoyo anching machuki tonchkeng oni tonchibona onnamna aro urea gram chigini aro phosphorus gram gni aro potas gram chigini ko nanangen yago line ko thari mitungon line no onnanangen uni jamano iria ko jagni frakko changdok na taki rechabri sokponga gram urea ko ancheng chi liter chkhungo brani phang rechagni na satna nangen yan anaros ko ancheng ni gi ani ungya ancheng ge tham ge pao thirekho maike gi achum ancheng nyang skana Tirik yaba gmuk takaba aun sla, andiba aun mamung saloba, chi ruhigapao, unanang jawa. Anching namgaba bishako, rungdek manip ke, chadalrangko, rungdek nostong at kija, kalna nangen. Tirik yan rokum gatam jatunga, skangaba yan duar berati nena, yan bange changroza, aruganigaba medium berati, on tija changrokola, aro nge ge tham ge pa ve ti yan blongan changro ge pa ti e gung a ti ir ko lain da ke ge on an ching changro gi ja ge pa ba ja ha ti ho ge na na o de phang sao ni phang sao na mithar sa phun chet aro lain sao ni lain sao na mithar sa phun chet ung na nang gen adita changro khal ge pa ti ir gung o de lain sao ni lain sao na Mitar gni point sa aro pangsauni pangsauna mitar gni point sa dake kina nangen. Andake changrobat sangapa tirikrangko ancheng line sauni line sauna mitar gni point pri aro pangsauni pangsauna mitar gni point pri dake kina nangen. Tirikna ancheng gyani sumoyon keji chigini machuki asalko pangprako nanangen. Aro government asal ko ungen chim ode ancheng nitrogen rechasa chikeng gram phosphorus

Na simang vilen filmoni, galia git kok na swaha, tau jol jol na simang, bobi jasus filmoni, papon aro shreya goshal nir ngapa, tu ya git kok na sonamat gen.

Yan geri chal filmoni aja aja sajae gitwa. Dauna simangna Five Weddings filmoni. Vishal Mishra aro Shirley Setiani ngapa na cha kebi yagitko gamatanginga.

0: O mekhale ni mandirang na abulsi chichat kapna singa hama andak yang odena thangni phuna manani dalbig ba bulko gamatma be hajagni kolgrup tok bulsi ni october 7 tarik ba unas khang bulsi chichat kapahode yanangni matgni bulko khangani somoi sokaha
1: unga ba indian election commission special intensive revision ni gathamgpa ba kho abachina tingaha booth level officer ang hajagni kolgrup tok bulsi ni jun kolachi tarik odi july kolgrup sku tarik ona nasimoni nokona rangin uni gamin dangni lekharang ko tari dun subo
0: hajagni kolgrup tok bulsi ni august bunga tarik ona simangni bimurang ko Total rollo sekatani but kang gapaw again. May bagwala ni ba kang anirang dungo di hajagani kulugtok bulsi ni August mga tarik aro September 3 tarik ni gisepo tarik dapna sumerang po lang gen.
1: October 2 tarik obon kang gapaw electoral rollo na kadat na skang nang nibimang kakit gapaw na nanggen skang gapaw chang na sekatani ko takkiya ma yan nagtuwa ba nang niya aduk ko sungdung kamani aro bulsi ko sakyo ni gapaw lekharang baksa na passport size photo ko sa nangaya ba
0: na anak ni jakatili matgaman bulrang ko jakalbo na andin ka naman gapaw voter helpline number sa sku mga jiro na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una griba, ceomeghalaya.nic.in na napanginibo.
2: Nasimang Bollywood Melody Programo dungtang-dungtang Hindi film ni gitrangko knaswa na matnaha. Dao dugdiksani jamano nasimang Delhi Station ni ko watat kapa Hindi ko borangko. Bunga bajyo knaswa na matgin. Aro Shillong Station ni ko chet sotpri Chet kolachi bajiyo English ko borang ko knasona matgen yan akashwani tura.

Yan Akashwani Tura. Somoy do chet paji minute sot priyong ahana simang Delhi station ni ko atat Hindi aro English ko borang ko knas wan baksa. Shillong station ni English ko borang ko knas wan amat naha. Tao jol jol na simang. Pringnam tura program ko knas wan amat gen.

0: Na simang program tura program ko knaso aha aro ye program na don so gumen so moi ba yanon bot na ha da o jol jol na simang mgpen program ko knaso na mangen yan akashwani tura yan akashwani tura so moi da o chet paji mine chot pri bo aha da na simang Phoenix Rising Academy School tura ni chatro Asian Zakari E. Sangmani, Poidomungani ko Jojol Knasona Matgen.
1: Ang nilang ko Asian Zachary is ang mga ang Phoenix Rising Academy of Korea ang tao prung pwede ko mga nami. Prung mo dogi sa kawan ni Singba yung matungo sa larang si Drang Drang dake sa ni nabayang mo. Dokurang matkurang walang ko gijarang ba? Mukweng ba chaam na ne ongkat jok warang ba? Arat ka pa manderang de daaba biyapon. Antule kechie wamang tukua wanon. Andap na barat chuung nge manpa gija. Kangal chasia aro simpa changpa gija. Walgo mukko sina chakke salkwa mukso thayna. Kushi ongdea wamang uni naba na. Tukuna skoba wamang nanan chakata. Waal sukram sani dengram biap chisa kata ison nakna khasa jae salpan na chaude michael takke thangpa genchem khangal chogri ramde salo dunga wallo sna warang ko chakkenchem anthang thangku dunga phana cholan dongja wacham laksam sui ison naan nangni ko taka nangni taka nangniya gumuk nan ka walni dinga biar sana ungna manaya bara puno pun gupasan dungpa mangmang ngaya sanni dinga agumutna plak chinan gupa kangal sebi bisha magri plak kon dingata mutkel beya anga

Na simang cha sung tal ni gi trang ho watani sumoyo. Izian Zakari is ang ma Phoenix Rising Academy School churani poido mngani ko knaswan baksa. Frederick Marak ni gi trang ho knaswan na matnaha. Aria program na don sugman sumoy ba yanon bunaha. Dao tuk tuk sani japmano. Delhi Station oni ko watat kapa Hindi ko borang ko scuba jio. Aro scuba ji minute mga ao English ko borang ko knaswan na matgen. Yan Akashwani Tura.

tau saliram si kecak sal napai ngaha. Abrini ko sako balpak kang ing kebaram ram. Namin ninan ito biya. Tau cacan saliram si ko niwati rona. Namin nansing benga.

0: Nasibak everot marak ni gitrang huk na naman na ha. Nagin na simang na dun so gaman chasong utal gitrang huk at matani sumoy bayanon mo na ha. Taaw sumoy sal ni chisabaji pinit kola chi ya sumoyo. May sikrang ni program, meri bat ba ang ni kata programo. Jobi CH moment ni, unigisk ni katarang huwag na niko hayda wanchang knang na.
1: Biasa cuma lah, ah, pulbari gemeg ni lah. Ani pula ni kata orang dia ngah graduate umim na, ITIO stenografi ko masuk dia tu. Mamang corang dongja, kamerang macam ni mana ngah business kairo ni lah. Ada ada pet, pak ramah baksa dongi mana, kamu kai canggih tangi ni bang ani ni kan ni nang baksa canggih tangi apa? Mamang kamerang ko macam ni mana, business ko kai canggih tangi ya. Ang government job lang na singo ba daw ni sa sundi manja? Tangni changa sa pako sa kalinga at sa lang tanginga barang skinya gisipo de tingtang tangkam lang ko kaingan gimana si mga sa kanti tutun ka mo tingtang tang manani sol tangi tani sorang de daw de pangaya tutun ka aw de tangi tani sol de yung kataya may kala tungo sa kanti kon wikila
0: Sibak Mitch Krang ni program, Mary Bat Bank ni kata program mo, Joe BCH, Moment ni unigisk ni kata rang huwag na ni kok na so naman na ha. Daun na simang na, ma vaila so da chi, mi sang mang ni, a thing of beauty is a joy forever, ba, ni toga pa kata ga pa bimang na, bimang ara, pang na jol na kusiyong wani yung ayani gaman, siya ni ko, aga na ni ko, hay da wan chung knang na.
2: Nitopa daknangpa bimang pangnajolna kapchani wa ya katta bichongko endymion mungpa poido nikuraha ya poido ko english literature ni chiskupa century ni romantic period ni poido serakpa rauni saksa john keats seaha john keats hajal sar chas ni sotskubonga belsio achie uni belsi khurpunga ongmang mangengon tb sani ko mane sengnangbe sai siaha Uni cha song skani mungsungpa poido segparang jekai Wordsworth, Byron, Shelley, aro uagata plakoni uni deng tang uaniara ua uamang plakna bateba poido nasan aro ni tuani ko di metel bate siani ko san mukpakma niye gisko nangbataha. Maina uamangoni saubara choloni niamko ragatna ne saubara songsani birungo deng doatani rangko jakune uamangni siya jotani rango se parakachim. Kids andiba poido ko poido anesan ko mamung kamna gataba rae chakal jaha. Da alna ongaman katharang endymion poido ni skang na chengpa rtungwa. Ya poido saksa jak nirakpa ni jajong ni mtte mechak saksa khasa nangnang gaka ni gaman janape siya ha. Skang pa rtung, a thing of beauty is a joy forever ba nithokpa daknangpa bimang phangna jolna khachani onga ne abachingon kids nithwani gmande mithele aganani ko nikna mana uni chanchaniyo wa j bimangba nithwani gnangude wa phangna jolna gisakna khachani ko namana wa aganankhua nithwani mamungsaloba gmaja batesa batruwa khathongni drungo thomani ko na namgpa ansengpa jumangrangko nikata beenni ansengbaljokani aro rangstani na namakura ba Nitokpa bimang ba nitokpa nakani skangpa mukronko salchingrunga. Unoni thanungona ba gisukona napange chanchani abauna soka. Kids ni aganagata nitokpa bimang ba bostuni nitwani mamung saloba gmaja patesa batruruwa annon. Jen salo mande maiba nitwani ko nika uko ndin donaija annani unga. Uko dengtang dengtang kamrango parakani chorangko antangtang ni chang.

Nasimang Christabel Sagmani gitrang huk na naman na ha, ay dawan chan, Fresida Mumini gitrang huk na na, gitrang ara, ang sunara, gitsak-gitsak salni na pangu, ay dawan chan gitrang huk na na.

na simang president momni git ko knana na ha aru da na simang na chasung git ta gatal git rangku kamatani sumoi ba yanun bu na ha ta o chini ba jio na simang delhi station oni hindi ko burangku knang na matgin yana kashwani tura

0: Mandi dong ama, angan na si mang ni booth level officer, hajag ni kautobol si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasapay yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thari dapna nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba ramay na gamchata?
0: Electoral roll ka khet ka bim ko segata nera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bul rang ko mangrak patan na tak chakin
1: o da ko dong ai jo
0: mathela ni nang ni bakar mani na
2: bel rang haja ga ni khok tok bisini esa na siman no konari bang odi wam ko rim chak so go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo ia form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tani rang dong ode apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke ode andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga 0 na kol ka bo voter helpline app

simang chan chan fanle sang mani gitrang khu khna na mana ha da ojol jol rakhan sang mani gitrang khu ga matang skai nga gitrang ara sakko na asan du kuk na bi aro kha thong agi si ha da wan chung e gitrang khu khnang na

0: 염치랑 도나 가이족 날리옥 가이 자만기노
1: 바바 이안다카바 잔이랑 리 낙나디 남자와 나디 지급바 잔이랑 코디 돈통나 사낭족바
0: 나죽동 남아이코마시야 앙이 구숙 자나 스카랑 거 자나 만나 드빳 아가 자이겐바 안탕니 자나 스카 거 주소 같나 만나 나가고 나 위자마
1: 암바 나 자프레디멍 자만은 나 사족고데 낙유비에니 남근이나 사가닝해바 무뜸 지급바 아로 가리 낭톳급바 잔이랑 거 왓보하 낙유비에니 남근이나 남마 자아니 미슈 삼자그랑 구서 자보하
2: 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱니가타 위야띵아
3: Mandi dong ama, ang anak simang ni boot level officer, hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unarang anak may kutak na nanggin.
3: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba taridap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
4: May dak ba taridap pa nirang?
3: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak nibi mong sigwala ni, nak ninuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
3: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sung o sungdong kam ka pa mandirang na ang tangtang nibul ko jakale bot po na aro jakatili sa sung ka nibul rang kumangrak patan na takchakin.
4: Oo, dako di yung ayjo?
3: Matila ni nang ibakar manina.
5: Bilo rang hajagan ni kogtok ba sini asan na suman no ko na ribang o di wamang ko nimsakso ko aro na ni bota dita rang ko namini rupo ER form ko kapat po aro electoral roll lo kakit o nge katal kuyatan nirang dong o de kapat yun bo. May ba agan talatan nirang ko nang niking o de andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga zero na kol ka bo. Voter help Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi ni nagtabaman gen nagni phuna ne nagni phurang nagni bakrimani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer meghalaya
6: Nasimangni dakna nanginirang altubea. Kasa pai yano nangni gumunse rakhyanerong omongja warangko nienba enumeration form oga patte soi khatpo. Aro banoba gwalani rangko tharirapna nangode angna uyatpo.
7: Indian Election Commission jun pholachi tharikoni julai ko rukskhu tharikona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingatenga ha. Good level officer ang nasimangni nokan chunari angen.
8: Nokan chuna?
7: Oi, nokan chunan ni angen ba. Omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ulgen. Aro khinsa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main altua ba.
4: Aro wijo bisongni rebau na simang mamung lekha go bon nang jawa
8: anga nokko dongjaw sei
7: oh jajing nang jawa ba dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nokni du bachulon dona gen ba aro ko manang khujana de pete wo man sangatham na khunthu reba pathe gen aro na amai ba si ani rang dongin chimo de wo man na kholka ai gol patna ba man gen
8: oh yara na menal chubia de ndiba anga ra yakko banoni ko thalera gen
7: ndin khana man gupa voter helpline number sasku bo jiro na khatpo ba voter helpline app ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website unabana panginina man gen

0: Sayang hajagani khoruk to bulsini puna mangi parang ko bimuse gatani ge thamgo pa baksok ba ha
1: ye numerator ang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
0: altu aba jun kola chuni julai khoruk sku thari kona bimuse gatnar eba o tik tak ba uyatani ra ho naibo
1: indi ba singani rang dongo de
0: unaba chajeng nabe altu en nakni boot level official mu baksa golpo e nakni wina nangani rang ko singira naman gen
1: aru ye bielo ni number ko ra banani ko mante
0: saskru bonga jirona kol khabo aru nakni bielo ko Masina tatak chakani ko rabo aru ECINETF ko download kainba na pangi nibo aru una dak chakani ko nangama thalatani rang ko nangama na simang sandi ni nak taman gen
1: altu bele
0: oe bimu sega tora mamung lekha nang jaba na akaket ke pau biatani rang ko san ona taibo aru na ni bielo baksa khobor agbo
1: kisik rabo dalo nang ni khaket biatani knalo khaket ke pau biatani ko se rakhina dak chake dak chakani ko nangode bielo na kol kabu aru na ni singani rang na kan chakani ko man
0: Yahazal Gani Huruk to Pulsini Bimusigataniera, June Colacioni, July Kugruk Scutarikona Wangen, Nangrimbo, Bakrimbo, Aro, Chant.

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari batam
1: o unarang ara mai ko dakna nangen
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sa pai yano nak ni gman se rakhe ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi ka po aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de ang na uyat pabo
1: mai dak ba thari dapna ni rang
0: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandirang ba ketal vote po namat gapa mandirang ko se ka tamat gen
1: altu ade ndi be remain na gamchata
0: electoral roll lo khakhet ka bimko segata nera a songo songdong khamga pa mandirang na anthang tang ni bulko chakale bot pu na aro jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan da tak chaken
1: o da ko de ngai ju
0: mathelani nak ni bakar manina
2: bel rang haja gani khok tok besini asana siman no konari bang odi wam khorum chaksogo aro na ni voter detail rang ko na mini rupo year form ko gapat ko aro electoral roll lo khakhet tonge ketal guyatani rang dongo de apation bo maiba agan thala tani rang ko nangni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sasku bonga 0 na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agre ba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na pangi ni na gata ba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimang ni dakna nanginirang althubea. Kasa pai yano nangni gumin se rakhianerong omong ja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo. Aro banoba gwalani rangko tharirap na nangode angna uyakpo.
4: Indian Election Commission jun pholachi tharikoni julai ko rusku tharikona special intensive revision ni gatham gupa bakho aba chingate ha. Good level officer rang nasimang ni nokan chunari angen.
5: Nokan chuna.
4: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen. Aro khisa ko nasimang rakhi china don bagen. Nam main althu aba.
5: Aro wijo bisongni rebau na simang mamu lekha go bonna nang jawa
1: anga nokko dongjau sei
4: o jajing na nang jawa ba dongjau ba bielo rangan enumeration form ko nokni du bachulon do na gen ba aro ko manang khujana du pete wo man sangatham na khunthu reba pathai gen aro na amai ba sikani rang dongin chimo ode ko manga kholka ai gol patna ba manai gen
1: o yara na menal chu

Lingthang tang film rang ni git rang ko ga matani somoyo dona simang bun kami chansa rosen chehra film ni git ko khnang na maniya aru hindi film ni git rang ko matani somoy rang ba yanon bun na ha ta uttuk sani jamno walnis ni khola chi bajiyo delhi stationery ko bibi party program ko khnang na again jol jol chet bajiyo hindi khobor aru chet ponga bajiyo english khobor ko absan stationery ko khnang na again yanakashwani chura